0: jab shitu shtyam ai kanru kansa langkhrat walu nga ai khil khong e khumanga ning tha rungtam lo mlo ni manga lang jom jab yu na mang khang amyu myo khumanga mli zai khunsnin yan la chang kaung sai yi nam ta shangwa ai pian tha phura myo lan chang kan wang fu dong kan wang du xiao ba ge tong na mang ai bo sam su yang yi shu la ai pian du sai dai shan na ge ga lang re tu gu su ko kam na mang ai sam su yang yi kai mo a cha wa ge lo khat wang a ai ya yang ge tong ding mo kru zai kru shi zhan kai duan lu mo mi tha gong jin ma za za dang mai shu la lu ai ma zhe ga xian gen ra mo ku sun yang ge tong ma shan ni shang gum shuo ge lo tam la lu na de nga ai ta li ma du mong du nan jian gen wang yong cui gen wang du ge ge lo dun ai tu khung ma sa ku zhu shu nga qing shi dang yu dun ai wu da shi a ge chang ge ba zha gam zhe pan gam ai yu ren lam khom khan wa lu na de sha na shu wa ma sha ni pe shang gum shuo wei tam zha lan na su su lam de wei khom khan wa lu na de nga ai su guan lai guan na jie lu ai wu da shi a ta ge lo shi pro mo ni ge lo khan wa lu ai pang chu shum nga qing mi mai yo dun na leng mi nga chu dun qing mi ma sum za dang shup la lu glosh pro mo no yan ri ma sum wa la khong sian ma nga dang tu na re qing le khong e kun ma nga ning tha wu da sha go nan jian gen wang go wu sha dun si ni za le kham ri lai ma zhe kai kai ma gan mo phe tu shu ma khat na lu ai sha n re kai mo tong go ni phe lu mo ga mo mi go gom shuo yan zha shi dang dang wei tam zha la lu nga ai shi gam sha ni shi da gru pro mo sum ya tha mong dan shin shi ban mo guan dam ni guan na su guan zhe lu ai qing le kong e kun gru ning mong dan ding zhong ge ba san bo shang na ming bang em sha guo ri mi wan le kong xian zhi ku du nga ai shi gam sha ni su guan zhe lu ai shi da da wo wang yi so shi ga dan na mie mong dan mai gan mo jin mo kai da da wo ding mao rui shi da gru pro mo li ya guan na pro gru ya tha mie mong dan guo mong a mo lam tie xiang na san guan khat wa na rie nga ai su gan bong pho mo tie zeng kha zhan mo phong mo zhen ni pro mo sum ya tha nan ai su gan zeng kha zhan mi ma da lam dang shi na lai ga shi pra dan na dao sun yu yang qing le kong e kun gru ning mong gan ding na su gan re zhen lam guo ta ma zan na le kong ge tong ma zhe du na dai na dan ning shi da ma sum tha dao yu dun ai zhe pan tha ta ma zan na ge man ge tong le ngai shi ge gao nga ai tai mong dan mong dan de ra rong rong wo lu ta phong dai sha na dian pro ma sum ya tha shi ga ma sha ni shi ga san ga lai shi le zun ai tai mong dan mong dan ko kam ma ha wa ji la long gong pro le khong ya tha ma sha lak san ta ta na ming zhi kha ta nei ra yang shong de na khang mang tha xin guo lak san e khu ta ta na lu kong le ma tie thu khu ai ma zhe ta ta khu mai ma sha ni ko na le ngai mi dai lu sai nga ai dai sha na dian shi da gru pro ma sum ya tha america mong dan gum sam gam thu lang phu shi ga ma sha ni shi guo shi ga san ga lai shi le zun ai yi lang ni tie ge di lai ga lu ga tuan nga ai nga ai shi bai no zun ai yi lang ni guo dan lang nang ng lang na khu mi khum sai shi mong dian dam na yi lang zo tong wo ma sha tie khum shi ga khan na rie nga mong no zun ai yi lang ni nde lam tie xiang na pa ga re nzun ai india mong dan shi ga mo dam ni shi bai shi ga guan na zhe lu ai india mong dan gen zhu de li nan ma er wei ya na jia er shi ran na sha xiang leng ai mi ta bro me sum ya zhe pa yang wan jin yang bin bru na ya yang ma sha yom tom kun si man ma sha lo ma lo neng ma ga ma nga ai shi ga ma da nga ai kop shua ma sha ni nda lang na shi ga guo so wan ti shi na dan nei rie ma dun na xi jin pin a ga duo mi bai zhuo ma ta ga
1: mi zhi san nan shen la tai zhi la a miu sha ni kun dung ku leng ai zuan mi krum gu nan mu zum lam lu mo nan ta rao zhom shi gu de ni mi xi jin pin a ga duo mi shen la
2: qing le kong ye shi me sum ning shi da shi le kong ya shi ni dong kong mo mo de wo xi jin pin gen zhuo mi wo me sa ku shi bin bong li zi peng ta mo dun shi bro ai guo gab lang ai le mo ga mo zhe lang ai mang kang yan la na rai yang a qia ai lam guo zi po tong guo kan ra ai le mo ga zi po tong guo ge zhi mi guo kha zhang

Ngo krawa je ai. Gritom lam sin magop. Jam galo sha, shong galo ai, dra magago kan na. Sakrin ai ku, tushma kratwa. Lomuga, shwa madung ai, tung lai, my lai ai. Lomuga gritom japan, my shmot ai. Kamum shani a, agyo ara, my tien ai. Ndai zon re, lam ni pe, bosh dai na. Asa asa nga ai ku, my dam sok kratwa ai, nga ai. Kongye kungru ning ina mongdo modon nan glai mri ai lam tha kumpro kapajo ai lam modom ri ai lam phe madangjo ai khu thusma khatwa maja shiyo mai khu prokham ai lam phe ngun panya lu namdo ina mongdo ni king kongye kungru ning ina mongdo modon sa the nan glai mri ai lam tha kumpro kapajo ai simni lada to shprodon sai modon nan glaim rim yo ai monom nang ni tra ka ja azom tek manat na kba jo ai gum tro mudwa sumpu go bangla na ri lengai glaim ri ai lukung lama teng khrai lang skyom sha ni mudwa ming ta go bangdon ai inan na modo tji tot myo te thang ga ina mongdo go mrin na chak mu thie shi sha mu kon dap ni a modo mri khun gum pro khem sa ya ai ngun bon nan lang ai modo ming chpan go lom ai modo krang shing nai shen la khong thok man thie shen la khong thok man a lu wu dia na sau lang ai modo mri le thang ga nam ri ai modo ina mongdo go ming sa pang don ai ni pha gum pro klang da ka ba jo na ri Pishon I'm sha, glaina kem I modo, king kong ya kumanganiang, shdal ngai, pro mzaya shong, mzaya shni tia pon, luna mong, mren sha rie, pishon I'm sha a, ming gda go tam jing don, king kong ya kumanganiang, shdal ngai, pro mzaya gon na, modo dung sa dai, modo shi sha tam jing saksile ga go ga da ai, grau ni ai, dud ai ku, mjing ai, dien laman ta, gaga ni pe, dud ai lam, nga ai. Lukong, Gumpro kapa jo ai masashidang. Lathana glai mri ai lukung lama thie thukko ai ngun bon nan lang ai modo nan mri ai ni. Modo nan manu na tamzana mazat ku kapa jo. Manu thie kun gumpro bong na son. Lu na mong mren sha rie. Kapa jo ai gumpro japan zo thum yen mun mi king munga du nga ai. Lukong. Lathana glaim ri ai lukung lama thie thukko ai saulang modo go modo nan a mno na thamjana gru khu kapa jo ai gum pro japan zo thom yen mon mi king musom du nga ai musom ngun bon nan lang ai modo dot na saulang modo mri ai ni pha gum pro kapa jo ai musom pishon ai mkhun lam thie siang ang ta myan ni lengai Pishon ai mkhun lam. Teng krai lang shkyom sha ni tung chhe di ngu ai APP go samai pishon ai. Lang shkyom sha ni tung chhe di APP na nan shang wa ai gan ra na suya kapa jo ngu ai mkhem go yin nan glai mri kapa jo re lai ga khum go samai kathok ai. Sheng nai ina mong do modo nan glai mri Re gasi ni ku tamla na ina mongdo modo glaim ri kpa jo ai laksan panra go mong samai pishon ai lukong khan glo shdup ai ladat ni modo nan glaim ri ai kpa jo ladat go ning japan song salan na kumpro kpa jo na ku bai pishon ai ladat do lang ai re shinish go tong che di app kanra go jpa king shi go japan sprada sai Shong sa ai ni shong mo la, la ma jang kring na ku rie. Lu la ai japan dai lang mai ai adien go kun ya, la ai pang na yi king kum mali za mza shi la man rie. Japan dai lu la ai lang shkyom sha ni, siang ang akang lang mai ai adien ta, pi shon ai lai ga ngau ni ap na rie. Musum, ap ra ai lai ga ngau ni. Lengai. Pishon msha a shi shat shing nai nampal ngai pan jau gumpro dumgo podon ai gumpro mkong lakmat. Lukong, modo deng sa thot ap ai, modo nsa dut gumpon ai dut mri saksie, modo shi shat tam jing ai saksie lai ga. Modo dai king lukong ye kun mga niang shtal ngai pro mzat ya shong, pishon msha go mjing da ai shi shat shing nai
ราเนี่ยไอเดียนท่า

sumjo sumra lamlu motha pen thangsan yu yu re lamni nga na re ya pai bang dan na ko zo mi san yu mwe mkhon re

Hei lah huya ali ang ako. Iko na liyo yako galalo me. Ngale no vili ko na cho ja pyo. No chiri kiga ka vili ko le. Nga pa nga eyo. Hime vi yo. Le, ya e. Opa o ita. Upi ka vito ko yo. Oho tiki na hanime.

la huya ali ang ako. Di ko na liyo ya ko galalo me. Nale no vili ko na cho ya puyo. No chile ka ga ka vili ko le. Nga pa nga eyo. Pe me vijo. Le, ya e. O pa o ita. Upi ka vito ko jo. Oho te kien na hanime.

Hei lahuya ali ang ako. Iko na liyo yak o galalo me. Nale no vili ko na cho ja pyo. No chile kiga ka vili ko le. Nga pa nga eyo. Hei me vijo. Le, ya e. Opa o ita. Upi ka vito ko jo. Oho te kien na hanime.